Saa kumi n'ebyiri zirenze iminota itatu Kiza FM niyo wumva ijana na kabiri n'ibice bitatu n'ijana na kabiri n'ibice bitanu Kigali is number one hit music station tariki umunani z'ukwezi kwa cyenda 2026 kwa kabiri turi wa kabiri ni Anita na Rusine kuva none kugira sayine za

0: Angelini mi nota 18.
1: Nganya o wake up ko.
0: Rahari se.
1: Eh. Harumwa bari bambwiye ngo mbyutse. Akora mero ntagire gukunda. Tipo agira ngo ashimire umumama ngo wamubaye hafi.
0: Kwambaye nk'abana b'umubakire se.
1: Abana b'umubakire bambara bate. Ariko byiri ko umuntu arimaye n'umwana w'umukire.
0: Nakumbi.
1: Iri kote rwose n'umwana wari imaye w'umukire. Birarisa.
0: Wenda wenda umeze nk'umuntu rwose w'umwana. Bose sha. Ibintu byose burya birashoboka.
1: Uriya mama yajyaga yihangana mu dufaranga tujyabaga afite tukajya ku ishuri dusa neza. Gakwitokamehanaguye.
0: Iyo ni karita y'Abanyarwanda.
2: Kanda akanyenyeri
1: ugasanga rwose kuri breakfast rwose nariyo nkikize. Abana b'abakire barya utuntu tw'utuntu breakfast kagira kagura kabiswi muhanda kari hamwe kacucuma mu gikoma kamereza nanjye nkajya ku ishuri n'ubumeze neza
0: kavuga ibyo bintu birarenze
1: cyane ndabona batari kubyuka uyu munsi pe ariko sinabarenganya nanjye uyu munsi rero nanjye kubyuka byari bigoranye niyongeje utuntu tw'utunota ariko nibuka gahunda zose dufite uyu munsi ndavuga rero nintangira umunsi gutya ndasigara
0: ayinya
1: byari byoroshye reka ngerageze n'uyu numve nawe ntibikunda
2: kanda akanyenyeri kiyohereza

0: Apo, tu vai tomar isso?
1: O não aguenta mais.
0: Não aguenta mais.
1: Chamou o que
0: o filho? Chamou de tabia de tabia. Alô.
2: Alô. Oi.
0: E o Aramutse?
2: Aramutse.
1: Amakur.
2: Meza.
0: Meza neza chani.
2: Meza neza.
0: Ubwo rero tugire dutya tuba turaguhamagaye nomero yawe tuyihawe n'umuntu unje nitwa Rusine.
2: Yego.
1: Aje nitwa Anita.
0: Tuguhamagaye turi kuri radio yitwa Kiss FM.
2: Ndayizi njya nyumva cyane.
0: Burya.
1: Ubwo byumvikane ko natwe tuzi. Uratuza ubwo.
0: Wajya duhamagara tumufate.
2: Ndabumva kuri radio.
0: Uyu munsi none turahuje.
2: Nongwe no kubona impamagaye. Uyu munsi nubwo nari nayumvise sha.
0: Nibaze. Ubusugwa ya mafaranga we watsindiye biragenda bite? Aya mafaranga we watsindiye ubwo biragenda bite fiye?
2: Ayo mafaranga uko nayanga.
1: Mfaye.
0: Namero yawe twayihawe na Eri, Eria.
2: Ego.
0: Aravuga ati ngiye ndashaka rwose kubyutsa umukunzi wanjye Fiyeti. Ati ndashaka ko mumumbwirira ko mukunda cyane.
2: Ayiwe cyabo none ndumwe ndatunguwe.
0: Kubera iki?
2: Eriya nzi.
1: Umuzi w'iki?
2: Uyu munsi ndamuheka.
0: Ntabwo yabyo byasoreje yavuze ati kandi nzakomeza kumukunda cyane. Kandi ko mu buzima tuzanyuranamo ntazamutererana icyaba cyose tuzahorana nuko uratunguwe
1: ngo Yesu Kristo bien
2: karame
1: wowe ubwo ngubwo urabivugaho iki
2: Nahatwe
1: tubifurije urugo ruhire muzabyare hungo na kobwa.
0: Surugo surwinjira mutewe.
1: None se urukundo rugamije iki?
0: Urukundo.
1: Barakina se?
0: Ariko hari nubwo
2: rigaba. Naje gukina.
0: Nijye abantu bagira ngo babe bari biza ariko ntago ariko muze ngo niko bameze.
1: Cyangwa
0: bacumi iminsi.
1: Ayo mutipe yitwa.
0: Mutipe yitwa Eriya. Kobwa kitwa Fiyeti.
1: Eriya tubabare ntasa gutera inda ngo agende.
2: Eriya tubabare niba ari kutwumva.

0: 40.
1: Muri yo ni sanseri ni asanseri ni.
2: Eh sinja mbi menya mvuga reveta.
1: Cyangwa se reveta. Cyangwa lift.
2: Yego.
1: Uzuko nikoreshwa.
2: Harako ntazi mpfa gukanda kamwe.
1: Aka.
2: Ako kuhamagara reveta.
1: Uyu manuka ukanda ka. Wenda tuvuge iri hejuru. Uri muri kane?
2: Iri mu 10.
1: Iri muri iri mu 10.
2: Eh kandi nanye ndashaka kujya muri rimwe.
1: Kuri ground.
2: Eh. Njewe rero nkanda aho ndi kujya. Sinjya nitango yo iri. Nge niba manutse nkanda ko kumanuka.
1: Ah, urabizi.
2: Nibyo se? Bahari umuntu wambwiye ngo sibyo.
1: Nibyo.
2: Naba ngiye kuzamuka
1: nka kandi. Ukandi cyerekezo?
2: Ngiye kujyamo.
1: Ugiye kujyamo.
2: Nitaye ngo yo iri kuvahe.
1: Yes, niko bigenda.
2: Noneho hari akandi kajya kancanga ni gihe mbonye ari nk'eshatu. Nkakanda ikaza nkinjiramo ahita mbona turi nko muri muri hasi handi muri parking hasi kandi ngenda ngiye nko mu 8. Narindi nko muri kabiri ngiye mu 8. Barambwiye ngo iyo ugiye kwinjira muri abanzu ukareba akerekezo kwa iri kumwe niba ibanutse cyangwa izamuka yari nyinshi. Yari imwe urihangana. Ariko yari nyinshi hari bimanuka n'indi biri kuzamuka. Urategereza iyo ngiyo ibonye imanutse ukabutegereje akazi ndi izamuka.
1: Eh yari nyinshi utarinjiramo.
2: Eh utarinjiramo.
1: Uya itarinjiramo ngo nta nimibari bihagombera. Yihageze mbere niyo ujya. Ifunguze mbere jewe. So rero njewe ejo nibwo namenye yuko najyaga nkora amakoza ku ma elevator. So nukuvuga ngo yabagira nko muri rimwe njewe hakanda kazamuka nkabanzi ko ndayizamuye.
2: Eh
1: insanze wenda muri kane. Urumva?
2: Yego.
1: So ejo mugisha yansanze hariya dukorana. Ahubwo atari ko se madam uri muri akanda he. Ugiye uri muri akanda izamuka. Urabizi ko nujya muri bukomisi kazamuka. Ndavuga ni wait. Mitanganda no kukamanuka. Urumva nkanze habiri. Urumva wewe utabizi wakanda habiri. Just in case. Ariko mu byukuri hari abantu benshi duhuje icyo kibazo. Ikintu uzi na metrige ni ugufunga elevator.
2: Yego.
1: Iyo yo ndabizi.
2: Kaka ni ko gucrossing.
1: Eh, ndabizi no kwifungura. Ndabizi. Ariko icyerekezo cyaje gacimvanga, cimvanga kivanga ibaze ku myaka mfite. Abantu baba barabaye mu mujyi tuzi ngo twarasirimutse imyaka hafi 20 maze muri uyu mujyi. Naja kanje nda mu elevator ariko icyo kintu ariko mu byukuri nanone ngasanga sinirenganye. Nta muntu wabimbwiye. Narabyutse nsanga kuri building imwe hari elevator njamo.
2: Yego.
1: Nta muntu ubu hari uri bibigusobanurira. Urumva twe nukwiyeraje. Ari nabandi duhuje icyo kibazo bashobora kuba bamaze mu mujyi nk'imyaka 30. Ariko nukuri ko Imana batazi gukoresha elevator neza.
2: Ariko rero njyewe naratembereye mu minsi ishize. Ubwo najyaga mu Bubiligi mbona muri elevator ukuntu bitwara ntabwo ariko twebwe twitwara. Ndababwiye abantu muri elevator ntibakajye bavuga.
1: Ntabwo bavuga. No hari n'ibindi bihugu abari itegeko.
2: Muri elevator nta muntu uvuga.
1: Mu Buyapani. Nko mu Buyapani.
2: None se nukubera iki?
1: Ntabwo uba ugomba kuvangira umuntu.
2: Ntabwo uzi gahunda. Utanasuhuza umuntu. Njye birambangamira. Kuba turi muri elevator turi abantu 12 nta muntu umwe urimo uravuga.
1: Hamwe mu mategeko mpuzamahanga nako simbizi.
3: Kiss.